dan zam lang ka hab zong tong ga ri xiang yang a xie zhe ge wo wo jiong pa kui ye di ni shuo le na ri shuo se me zong tang ri zhe dar zong tang zhe a bi sta ba ri ni ware ri zong re fu zhe ye ri wa ri zhe ta yer wan da nga bi chir jil chigen pela ya hamalen dong kmar ga ha ti xiang ta ri da yang a xiang ta da a bi di wa chigen man na ya po ga ji ja kar trap chen nga ri yan mo ka chi ri zang ka ru wo chi ge yan na ya ta cer tu len ji ge te na chi chal ga ri ng ki ya ga da bje ta la shang ga ya nur wo chi ga la ya ya ga cer me la ta bi chi la ga ri jang yang an ja li chi ke to pa ga chi ga ma ya yang an de sir gi hin do len chi ge ri te yang an da nga ang u le ro chi ge si nga chi ki ma po on da ge ri chen yang long ke ta au ren chen ge ri chen ya ta tap shi shi le bi en ru ton ge ri zal de man bi en zen a se me shi er da ri chal ya ta hui tan da ma shi je ge ri na tan ka ge yang a yang a bi je chi ge ri na ya yang a nyer da si re zhong che re ge ri sam yang a cha zhong ge am lun ta de ge ri jiang ya ta dun ten ka le me ge yang se ge ri xi yang xer de na sa ji yang wa ge chi ge na ya ta ge zha tong nian tong war ma ge ri sam yang chag da mo wa ta te ge ri cha ya ta ra se me ton bi ge yang sa ge ri chi ge yang mar to gon che la bi sim che na ge ri na ma ya yang nga da ge ma bi ge ma ge ram ge ri chi ge yang te shara lo qui lam shi ri la ya au na mar ta ga ji ji na ku ri ri yang a mo la ma nga am bi ri wa ga chi ga ta ba ya yang a shi gon ta mar de ji ir ja wo go ri shi yang tan dan ta ar ma ga do kwa ga chi ga la ya yang ar ka smer ja wa an di wa ga ri nga chi wa ko ma la ni ngi ri ki ka ja ma yu lar de la chi na ga ma wo go ri xel yang nya mi la ta ta ta mi la chi gan da la ya mang an son ro sam ye na ga ri mel au la gal wa se le vi nor ga chi la ya tar zon chin kh ter chin chob jil ga ri ja ten don bi ka la wa nga la ga chi ga ba ya au la gal po ma se sa ba ga chi mel dar jawasi chi mol chi gare la ya ta kisra ngai lir ki chi gare ti ta sa tra agar da jil gari ho ya
当你有了花的红格林的让你们的鸡是爱也见的了呀。这儿都听起面穷门的里根让得起那他那么过江里生呀。Yang a kohtir gindol nora gharite Yang a lembi tiendar royang a chigaranaya Thor rab zonvi chonchen gari nga Parzer na wa arna ya chigir yashkor ya Hama sala wa hamna chonchen gari man Kalong khwata zee nushtong tam chigare la ya. Thor gong nandram bi gayam chigare nga. Chig zir na wa arna yon la chigachab ya. Chig kar zong sar na gayam chigare man. Lin jong jarang agashtong tam chigare la ya. Tahtong nilar tahkwi kisar jangari nga Ndrozir na zangam chalar topchi ngirin roya Amma sa cindram na atrab tovgari man Ka gumshilan towar tohtam chigarilaya Sa tsangwi ghanam chigang khor loo gharinda Nga kisra mo olang shtob ling chigishoya Diwa pishta mo ma ngum gharina Cishtan tan chang anu tun mil chigarilaya Tah zaksam lai shen jingari lob Yang chir chong zha ab la gui mi giri tso ya. Yang sotur yir la tam chil gari gan. Yang terang khor tan di la gji sho ya. Yang zhan dil khor lo gong jir gari tang. Yang jas laran chen lan chi giri chab ya. Yang man kum ji si chawul gari chi. Yang chin ru kan lan ja ka gari shton ya. Ta ka ji mi pi sul tab gari na. Shagnyar wa mar tong ki lin chig she la ya. Chog man kum je si chog man gari nam. Tun ye la shog tong pa ye ngeri wa ya. Ta ngu chan chi yul shi tang gari rang. Yang amma chi yu undan zhar tsa nga chig yin na ya. Yang a ki tang son jung chu jin nga rik sim. Yang a long chul shi kui zhar tsa nga chig yin na ya. Ta ga dhar nyin war sim nga tab chi nga rin dal. Yang a khumbu tsa ambi ghamu chiga yinna ya. Ta nyang ji ghlur tal lim ji gari xim. Yang a tambi chi ji ghzir tsa chiga yinna ya. Ta xetang drivtang xia wa gari xim. Yang a san ji ta an bi ji ta a chi ge yin na ya. Yang a ta gu mu ju su ma jin tang a rin zil. Dar gu mu chi na ken a ji nyang a nur a chi ge yin na ya. Yang a ti tsu ma a ji li yi la a chi ge shu.
알랑지 기스르 제우카타 와브니 테마타타 송윈 코르로 안남치 가랑드부터 항공근 코르로 지르제자 혼츠고 옌릭 당지와 가이트는 조이캅 지타와진다 아르즘치친 코르로 오름부치타 양샹 알지아치와 슝츠 담지나 니가 차차라 순자 나족군 천군 걸고는 지잖아 아름부치 나족리트 비 상기에 제크 커도누 차도나 알잠초 메이노르 산친 이브진 자오 공르 알자오로 위탑지 이지니 스커가 가즙지때 니마 뭔고 오저다 담벌 이지니 콩거 금든거 함만라 다시 체랑마 스금도 걸란지비 윤든 당단상 아름부치라 따르스 나츠 걸젠지시니 산침 드그모라 쇼그다즈기니 덩게달리 즈모름부치가 쳤다 홍란 잔송 자와다르트지고크 기스르 제우 가이브죽타나 옆친 총아가로 공르 녀 드송고 냠친 호르키 응아미 끼라 흐튼리 가루 라투장이 노르름부치 특근전장 갈롬부름부치가 쳤다 아까 시르혼의 제우라 쇼그다즈기니 성기 깡란 종아 따르다 기스르가 가이기지기 콩르가 가이온죽나 간년치 흑글아 깨른도다 니머 척간도 말아진 엉숨 니스에 따른 좋아 세첩자 흑슬목 걸지암바 리트 남카라 샤르와 시에 데크 제급 줍진 대위 가롬부 흑두어 얻득진 캄바라 쇼그다즈기니 흑딱모 간남란 종아들 덴쇼그나영 Qallir jirtzik narin chinta nirngun tunga soosho jan. Li gizigji qa drabji tabli. Xwa drabli undang chikse. Qayyatrab tan qayir mokso ni. Tunga tan jikhib. Qayyung gunsung jani. Ndargul gannam chan khorlu kalu jirwi na. Adi galunchin yonchi su. Xwa tsajang damma chihta wazgini. Qayyamdgar gong landra bajinta jigni. Khambaran dhamma hrtagmo kaptul, qammukhun rinpo chiga tsatta jigi. Di matza tangla qadurji imbarwati yang, kurluh kurwa hrtamchuk rinpo chi. Qadurji khichangu irwala, gachi nzamlang ayijak chini, chibji kaluwa machung kapti tangjawa. Yang lankur shiwa saya, nda tamchipu galanga khunjitra, shiyananga galumbu, sarma khunsuk tangjiwa, Мэрэв та галлог чүкки кокбэжэнтэ шкэчэг тэнилла тавин цонага аддагзы харно чүбэжэнтэ нанкор джэмо шэнанга галонцог галлангэрди танда варсам та чиви нгэнсам тэни кэрэги ячи нанжэрваши чон тэни галлан сарди ёнчи ли кэви шэгжара шиса нгэ кэви сондбра молымга галэжи йил кэви мэшипи тапа Ndrigmo la soki, ndin samda na ghalaji mga ziyo kara, samda gishir tansi. Ndi kabna namka tamchi njayi ranjin. Awarnang tamchi uchi tanginzin. Satang samu mungu, hanga tang awagang, galangwa la soka, adra mandrawi rigtama hnyambar chuni. Metok wammara apalla, gamata kirkam la soki char harap tamba patang lanchi, Njia katoq narngali ghajiyi ghaib chinsoq, harrig mandawiyo barn tsamga. Trashiwi zirtag la soqwa, arjawu chimbo. Kur lai, kurmo khurtonchak tangjiwa. Arjiamsu chimbo ni trowu chi garwa jinta, kur lorumbo chi ta namki ghayanga chigni. Khwawo rang khandru tami siman zali pebni. Popchang nanga ndrigmo ra, gablun tamchika, Арджан арын уартын жай затарах суратави. Ну ганьичэгэ кэви. Еттапа гардонэ. Ка ечэнанте дайжэгок. Тэни Арджамчук санчэнэн бочэх кэнкор тамчэпу. Ани сымчэ сахсым сайи шэнкэм. Попчан хэннан бэр жавин канзан лахэбди. Сайи вара умуму. Нжихтэн мэйэта. Мэсэпи сузи сайи эрдэрцэ иргэтама. Shimgar rupchi hrtung tang damba, Rambu chiga hnu tami kanyi kesar Rambu chimbui.
gar tang romo na

yaar zi dinge san kan hanyi dina ji war kum dani dirin nga si karung yirang shingi lam ji gani cinda yin nga zi yunung zuyandu ribshe ju la tena lam gani cik tun dani yirang shingi nye lam ga lam gani cinda yin nga zi yunung zuyandu ribshe yung la daga yalam jika ga bejini ta si war gani yalam ma chong ni piani salang ga war kum daga yin daga go miyao se kum daga yun da jiri chi tong dinja jiong wa kari miyab jian hanu piani ma chong kaab sung dana yu se kuk kem daga guay lam gala kanda na ngay song rin kanga dandi alang kur za chik chung dap shong yu kasu di shing ga rolam tong nir chik lam da jindara khar tong dap shi yu se kuk kem Tani daga yung zanang ni piang ga kaab shung daga sanang ga tada sa kiyo song daga diin chob shing ga ni chokar ga tada sa kiyo su huar kum daga yung bargu chika mundag nir kub gudam da shi shing suna shi kiyo ka jambag madgur ga jindara khar tong dap shi yu ke

그잠방 버거가 진다라 카르톤도 시오케 더니 르그모니 찹차가 와르큼다긴 알랑알롱 니가 프름데 르그모니 찹차가 캅숑다 사리 안다 그 프름가 나무쇼산다나 갈롱다 따라즈 마사가서 디쳔게 프름디는 요거리 갈롱글 갈롱다 나스바리 된지 그럼 그거는 요주인 하쟁가 같이게 Tintu yalam tika ka pejian ni lhasi war ka nyalam daga gongho na chichin samba tang caka caka ni na gorma ka war kamdu lam tam shuun da jindara khartung da shio ni lam na ka na tun chiang me ke. Tani yalam tika chika chang ni wanchung ka war kamdaga sanang ni tatung ka war kamdaga shi tiyong na sanang ka sanang ni tatung ka kaab shuun daga yung nirchi ka lam da kodam da shi shi suun shi kyuk tanda sanang ka chata sa kyuk shiang maa li chili nyung lu san sam da yin sung da chili nyib yara jachi chan nga ka ni mi tuk tuk tuk da chili nyib yara jachi chata ka ni mi tuk tuk tuk na nga war kamda yin sung di chiang ka shuun da na yamaran yung kang ka panda chang maa yin zaab zora tong tula ju yin ha chang ka kachi ka Tani sarangani tatunga war kumdeen soni na yung Tandaga tarungzora yung Chari nyibjara gupcha kubisi kani mi samjara ngapcha tamana hanyu war kumdana Chija ngkwarsay kundaga ndi chari bjira unu war kumdana yung Nyirchi kalamtanga dhona wanyika kudumda shi shik sunu shekyo ka Gwaan murschang rchanga rakana mani Wungkana jogan jika meke Tani jaram tukutuga chiga chiga dhanga na wantunga war kumda Katoni tatunga war kumda ishti yung na Ndi war kumdana thalamda jiga shik su shekyo no chanda zi gizim manga yoke Tawkin jogina daga chari nyibjara nyikzaabdana chari nyibjara ngapcha ngabja Chari nyibjara kuchari yagani Tihanchani paha taban sukundaga pharamdaga yung harsar nyikaga yun daranda Tandana chik dhonam kagzu khanan dhab ganam kagzu khanan dhigi datang yung chik shik su shekyo no chanda yoke Tandana diga saishikab shingwa saishikab dhartakamda yike saragari yarapsang yoke Tani yaram tukutuga chiga chiga dhanga wantunga warkamda ga pimdu kani mayyanga warkamda na Tam mayyanga pimdu kaka harsara nika ga warkamda chinglamga phirma yosunga yindaranda Taitang lhantayang mayyanga chada sakana chile tiga unu warkamda tang Tani mayyanga chada sakana chile abjira unu warkamda Tintu tandi yung kwaramara tungdaga chada sakana chile juji unu wa yindadang Tintu tungkran sekun chada sakana chile yaranga unu warkamda Sukundarna na yung chiga dhonam kagzu khananda wadam kagzu na yung dhamuga nangsarnda yung chiga manga yukdanda na lamda chiga shiksu sheki yos Okay. Teaching a Pemdu Kuni Mayan last question under the Nayan, Tavishing the Lamula Kanda Shik Sushi Kono Chanda, to get my okay. Tintu yaram tuk chiga chiga dhanga wanchung warkamda ga piyani ati dhan hojang ka warkamda chiti yuuna Tanda ga yungan di kwaarnda ga chaga samchin usu warkamda na yung Ronamda kudamda shi gwaramda jindara kaartongda shi yuuni Titang lhanta yung di warkamda ni da ati ni hojang ka warkamda chonyi na yung Tanda ga yarka ga tada saki usu warkamda ni da yung dhamda kudamda shi Osi ku tichinga da ga tanda hara rib kong jusura shunghaan jusunda jindara kaartong shi yuupa maartuk si jirwi Ata hojang ka jusu warkamda ga mnyarlamda kudamda shi Osi ku dang ipar ta yung yarka ga tada saka nani go tang tani shang ching nama ni tig sim gana ni ta hara ati ga tada saka su tasa ni hara yung nirum lakam bai go si koke ti an chen nani ngo jen kani ati ga kaab shung da saka yung jiri sim jar jacha jabshi kani miyab dinja nani wanda yung kwaarnak chaga sam ching gandhi lakam dana yung nirchik lam tanga ronam dani ga kudum da shi sunab shaki yo gana mar chang ching lakam nani lom karan jogan jika meke Tintu piyani ati ka kaab shung daga tarung zora yung chali simjara zibchi shibji kandi mi tithithi nga nga warkamda na gwaadamda kudamda shi shik sunup shek yoke dolamda nga nyashchika lamda jindara khartungda shi yoke Tani da piyani ati ka warkamda yung chonyi na tarung zora yung chali simjara zibchi shibji kandi mi tithithi nga nga warkamda na gwaadamda kudamda shi shik sunup shek yoke dolamda nga nyashchika lamda jindara khartungda shi yoke Tani yaram tukutuga chiga chiga dhanga wanchunga warkamdaga yarkani tanshanga warkamda jiti yungna Ndaga yarkani tanshanga warkamdaga runga ka pkharma vzhiwa ni tsonyi na yung Ndi nungda na yung dhoramda kudamda shi gwaramda jindara khartungda vshi Osakti shchenga shungdana yawana nyogur yung zabzura tungtri chunda yung hachanga chiga Tintu yaram tukutuga chiga niga sanang nishinja khatenga warkamda tsonyi na yung Sanangam kwarkhil ka warkamda tsonyi na yung Tandaga piyanga tada sakana chari chigo no warkamda Ndana yung chigo nam kagatangli gwaam lakhan yogo jiko khananda Muga shiksu sheko no chanda yog Tandaga piyanga saranga yung su warkamda Ndana yung tebzinga lamda shiksu sheko khananda Tandaga muga thang sanda kor zog Tawkhin yung ligiwa nas kwa ndaga yung da Tendaga thang sanda yog Tee chenga shungdana yamaran yogo na yung Zabzula tong tala chuu hachan kachiga Tani yaram tukutuga chiga niga sanang nishinja khatenga warkamda Tsakani khtelin kaga warkamda jiti yung na yung Tandaga sarkhan no nekhtelin kaga kaapshung da saga Wulanga tada saka pshangma ndaga yung Badgur gaga ar gawa rab chewa ndanyang nirku kudamda shi shik sunu shekyo ka Zhambagam badgur ga jindara khartung da shi yoke
Tentu carkan nonik terling kaga kapsung dosa yang cedir ngab jarap cetamba kande mir gab jarap cedir ngab jarap cik cik kande mir gab jan hanu warkum dana yang dolam tong nyer cik kalam niga yang kodam dasi sik sunup sik yoko gan mersing sing kala akan mani longkran jogan cik kemik.

0: tam kya bien ba re re ne ti jin bo zha yin
1: ti jin bo zha re re ne gang jong zhe xian he dong yin
2: gang jong xie le meng
3: yan za shang se bi re ka ba chen ge re tin pan tong nan ba dong long chen dong zha jin den ge san kun han ge chen nan ba ge kem zang a da ta che che ge nyan lim den jo jin man de nga su cho rung hun jang dong nyan chen kang wo ge le long chen ge gang zhong sha leng ge le chen yin de ren ge gang zhong sha leng ge le chen la nge che zhe lan don zen dong suo m de ge xil nga ka zang nam ge le yin

0: 자상세비 kab jimi lesa nang ariwa shan kinche dhobo chi kam di ti so tong korkub tamzi shini lesa nang pepar gaab sa shi si ji chong jo zhang kar zan ba ni gong ji chong jo ni tena terang lesa nang chi thumin chamdi lag chi lawa lhalung tharka lang vien go ga alung se se ni serig zi yin serig da yang rang ge terang ge kapsari ta tung le sin da ge kalm da ge ni rang ge ten sin pha ma tang kha ni rang so la cham de tang mo ni lak chi kal sam kang ge do po zo ti ta de le sin nong si par ga sa sin a zo le sin da ge ta tung ge de ka prang ang tang ge den chi tsu mi ge sum da na nga tang ge den chi tsu mi ge sum den tri yin re da na war kum de le sin ta tung kang le nyang kan to ko ni ge ka par tong kang a chi to ko ni ge ka par ni len zi yil ya to ko de mo demo
1: wang ya demo in chote mai na
0: demo demo
1: wo ka den chin lek chi den na chin gun zu ban na to tong ang le lek chi de ke le
0: ya ko den chi
1: ba gun di jia jia ti ken di le ya ta ko di na ma ga
0: a le ng de le ma pro do ma ga lang bi je pi la ra se ni le ng zing go
1: oye oye ka to to ko di go ga
0: ya ka ji mi le sna ko di la go
1: oye oye ti chi
0: ya demo

re tok na ba tena le sin ji na re wa shan kin ge to ko ter gung ji na ha sang ga mang ge ta ger ji na re wa dum sha tong tong tar mu re wa shan kin che to ko na re wa chi sha chu ko ko ta dang ge tena man ta ta le sin ta tong khong de shi ra nga su le sin che cha tong wa ge ti tar de che cha ga ka ban de ne le la re wa kum de nga chi lan chi ta ter ng le sin de ge chi tong min cham di la ki lo wal ha long tar ka lang bi go ga long si se ko no ge

Yar tilin ki sankanan di etana titata namba tsu gu sirnin na vijan ta nyan thanglang ga jujumba na na tsungan yotgu nyan chinkang orkil lung chin ki jibizin biwa nung chin ipo ni ta tunggali tsin yin. Kana warkam di namba tsu gu nyagang suvi darsara kodgishu bin tsamdi lagdi alman har titi langbi lhobzi sini zinyamun zi yin. Kana nga tsin nyam chikta zinyamun dala nyam garo nyong zi yil.

Yaar tidhengu sanganaji tana kooni nga tse ko tsomo ga langbi aka shamba sikunu guzi nyamu di nyamga ronyong zirin tana warkum di uchi yang lhan na kama ngomi li sananga shinkin che chukushkari wa tar di lama sirsin thura deshin yi ga langbi agol tangkar tunggar kebjin chan sikunu guzi nyamu di nyamga ronyong zirin.

0: Alo, Renche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansu mankang ni wali khatuga thunna rata, nga thakir ta yuora maa suwa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chu arif kong chansu mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansu mankang ta shagazi jigir adawa na cha, nga gangu niga ra techi sunga ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira gano cho maksa se kachawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram babtum nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondag ta ngihin da.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchika lo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchik kuna chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njog wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na na chazu khalong gura auk. Cholo gura auk. Chansung mankang nita shangchin yungi nyamli manchik kuna chukuya. Manrinda kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu thaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onsa ama chiri tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun yo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina shagago. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Mong mo.
1: Ama, na chi mankang na khaparang chasya.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tg. Dyn dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil na na jangsong man lam. Rindzir bagnil shong na jangsong man lam. Jangzhi nyongkam chig na jangsong man lam.

yaar se dengge sangle je de na dari le sunda lama pa ma chi dung gelung bi monden sangma se gu lu ge lerk nyamu di thoni nga chi phan chana de mo zu ju yel dari le sunda gu so nu pa tang sum ding gan khar pa chana ta shi tang ta kl pa ta mden chu cha chu ta kl pa ang tu se rang tang son mren chi ni yin kab ji mi le sunda nga chu yong chung zum

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wadi khatuga thun nara ta, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigir adawa na cha, nga gaingo niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gaimo shonga dhakti na kini adikchiz gira wano chua maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temke ni maram bab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondag ta ngay khinda, ta?
1: Ama ngay ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar tikhalo sonur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga natukuzo na chazu khalon gura auk. Cholo gura auk. Chansong maankang ni ta shangchin yongi nyamli manji guna chukku ya. Maanren da arkaji mek. Nga gaimura nga niga tani dantukh chikkar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar haa gu. Napa maanji nyatera timmetum yok.
1: Ama, tamazi maang niri.
0: Maang mu.
1: Ama, na nachi maankang gana khaparang chasya.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dun, sim. Gyal, dun, ga, tu. Dun, ya.
3: Shkang lag, kwaakil na na, zhang song man lam. Rinzir, bagnil shong na, zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chik na, zhang song man lam.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wadi khatuga thunna rata, nga thakir ta yuora maaswa che ka sakhang na wayo ya.
1: Ama ta so. Ola chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz gri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigir adawa na cha. Nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gri hata ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gri jogo no cho maksa se kachawach.
2: Che tira, ta mirga kirmu temki ni marambab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yag chamo zgondig ta ngay khinda, ta?
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chi chuzi zita na ta dar tika lu songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chuk zi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngu chuk khalon sachag ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga nachuk zi nona chazu khalon gura auk. Cholo gura auk. Chansong mankang ni ta shangchin yongi nyamli manchi kuna chuk ya. Manren da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu thaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar hagu. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Mong mo.
1: Ama, na chi mankang na khaparang chasya.
0: Watata lehi ya chi chigo. Tga dansim. Gyal dyn gathu. Dyn dyr ya.
3: Shkangzag kwaakil na Zhangsong manlam. Rinzir bagnil shung na Zhangsong manlam. Zhangzhi yongkham chig na Zhangsong manlam.
4: Ya zhukpa namba, dashta chechik ka nyelam tanjun zimbanda warnang chenji ponya ga tatung lintzengin tsamdani yang tsangmi sier chen tsurab di chen niga go tankar tunggar gejien chen sier gunu ga donglende sanshin nang zhukho.

0: ondrung khang na chok kangstr rangge jigra tin juju ge lam ge wartag te rang ge semne ra jing asan ne de tab ge yuju tani ta kong na gerging sha kuno chu ndum de ge den jing de sha yi rang stang ni tani hama ta kar chang de rang de sha yi jig sig jiga sik kuno ge chum na jig tar tu ge ni dum ge sam ki ri yona ter ki yong jig tang to te yong ju de ka chin ri tani ga na tani ndan ndu nu zo nu ta ar jig leng ge yonu ge ni ma ta chu ta ji ni ma sim zis ge rang ka ta ri tani ti khawr ge ta lo ma ki sim ku ma nyom jig ta tar ku chir na lo mi lo ma ji ge sim комдо нёмдр гачин нума цик там торжига сиконэр гамсон шена канла гамсом гонон хи юнэр тати тана кырчуг семкэм нёмдр г татта зоян тиг чиги инанд г тачу семкэм нёмдр ги гонэр семэ демуси сем тобуси зина то шенэз гамсон шечинар замуз гэж тэр нёмнэз гамсон шенэр камуз рена тэг а ячи шэйри ки чиг семкэм раран гэж хөвжүн гэр намба та жиг ленг да онуг карнде чиг хөвжүн зинар камуретара yang ti khawra ji hui cha rifti na runga marung ge yang na ji ta ti na ra yang ji cha tang ran ba zu chi ji ti nan ji ge khu jung ge nan ba ra ge zu ji sim kum ga ne cha ta zu chi mo zu ji chon zen ran ru yin na ji ge
1: o ya ta rung ge ta gan di thosum gan zen dog zing bing ni thani phoma chun dgi ge ge ta to chun da mu yong nu ge ji ni nu ti mang chi ta ni ka cha zu xia na ta di thop ta ge nang ni chu halam ta ta thong ge thosum de tharmasin no kong thosum ge thosum ge amal da neoli da thopta ge nang khin da na kirge da thorta rang jung ge gizu da da thorjik ge kirge chat kun thorjik tang drawr da kirge jig le tang da jig khuk ge kirge skal ha da thoma da thorjik da ra de ge jong dur mang ayu na mo
0: ji
1: jong dur mang ayu na da ta ti gen te na ra thoma na ba da chuk kun ra gen den ta ra jiglinju jigindu kunda jindan tara linju ta
0: re
1: tamu go semkhum to ko tak chu ta jongdar ta thoyo nar jongdar si yo nar pena ta ngarang indana chan to kunra ta chota ga nang chota jigiz chi lang ni thodi gyang khar gi tejin ta linju
0: re
1: thodi to ko ta chota ga nang chota ga jigiz ta linju tamu go semkhum go lhaka ni linju to ko ta tung mo yemo
0: re
1: anya mo ta thotuk nama yandan jina ta tumo shana anu khumanga yu nar ta hama gari isti chimbu chan onar ranga thaka gani manga gari isti chimbu chan onar tuna ta yang chig jig lengu nuwa skirti ta chig chashtanga ranga jig lengu ri ta ranga khitsil ranga chimuz gwa ni tanda thakki na yang chig jig lengu khatakta kuda nye manga rindri itgana ta shig anu khumanga shinda na ta jig raga nani jig ndogu nuwa skirti ta ki shigi chig jig zahaz ginda jizda ta tamu ga semku na ngun mepa tamu shona yang chastang garang ge khinu ge khipchara tar thoma chulgunar da khisil du ko de shin dun ge rang ge rgpa ge niwa du ko de shin dun ge la kana ya chig ayang no khter ju mang song da jindan tara khir ge rgpa ge niwa ta sran du ma tu ju de ge nyen khang chig mo de jem sang da te mayam bar ta rang ge chastang sem khum chum ge ni tam ge go ni da jindan tara ji ga shi ju ta ha chang ka chi ta chig ri ge an chin ni da ta yang ji leng gu no ni man da churang ka ajik chig lang ani lang tena ta yang chig sha ma sha ge kirge ni sik ta shong ji onar mo shong da ta lur ji ga ani le ya ji nan da an sal cha rang ji nan da sa ma sa sa min dan da ta tum ge na tle ha chang jong sa pari de na war ku tum ge na ji na rang ge ta rang ge tha ka na wo rang ge ta chim ma sa ng chi tum ge kha dai chu ra ti han chi ni ta chig sa ma ri se ta yang chig rang ge chim ma ta nyam ta chig chan chim ma ro ta wa ta tum ge gu ni rang ge sem kham tu ku ta chani kangni gita chukdu kuna mara diyan baab kuzhagi da tangi ta rangi rangi chunna jina loma riri kargi niwa ra ka khapsha susu ta kargi ta chi yungni tsangma sa jizna kagra yang di nana rangi chiga khakir shukhanga rangi chiga shama sha chirgunu nani rangi chiga shanu gu tishu tudu kudi rangi chiga ta thema gumi tukun ta thema tani rangi chiga shtokhira yichi ra tumukhtir ju ta yang shiki yang achang kachin ziri tando kamo ki an chani ta jiga alang ma langa ta khamatani ta thotok jambara ayo ta chig tilen tu ko ta darwa kina da ta ti kanso ma sung jambara darwa ta na ta o ta thotok ang ma az khido kun ni shime ks jina da tumu kar ke yang sim khon ta chali yang si sim khon ma du ju tumu song ju chira mo ta nga rang ga rewan da mo na ji lang cha to ko ta yer ma darwa mai ta ka ti chu rang ngo ma jang ga ti lan la chwa ti ta na chung do na ta ta khap la gan ti ta na pha chir wa na ri ta jambara darwa yi chu chu mudin dik thong ngan dum dum man dik su jina tamu ge ta na jigra si wen nar dik ta na ya ji ge jig ma jig ma ka len ju la ta na yam chung ge ge ta sem khum ge ta sem chir ge sem khum no pa di ta na ta chir ge ang pa ma ti jig ge ju suk kang chi ta la no pa ji ju ko mo ta ti ha ka ni zo yan tamu di ta na ta do ko mo
0: ji
1: ta ge ta 다 생각 좀 너무 기능 망하게 당니

부가 지우 흐지레트 지와 그탐데 요 라마나라니 피츠르 간세랑 그 파이티스 곰바스 아마스르 쳔강기스 죽은디 고틀라 다토는 쳔르 니르와 티티엔엘스 겐그 스톤 컬망우네 쳔르나 이그노레니오크 죽은디 테지 앙가라트간다노르 누사지근디오가 겐그 셰다케 노르스톤데 레단 죽근르 앙가라트간다노르 누 아크근디르 Chivri jirwa tazi chiridina jirri jiguka ki chivri njirwa dhikunir angayat gandiyashim chun jirra jibun jirin dhigu wanjig azig chayasung dhikini Chivri njirwa tiki tiya njel zikunu Ti nangtun chiridina gangtis Nguanchi chiridina sambuga jiwun rinba jiwa dhiga zi Chwa mepi ya ngitib dhuli dhe tangis Chimechi ya ngitib ta kawa chenbuga chiridina ribi tita na tazi Ganga tita nas Arangu yabchinda, arangu pachirna lachina gangshikus Da tamchi ti gangtang gangchiwala Kuga lachin gangshikachirna jichizu yukuga Tamchizu yusongzu Andi tamchi chirizna ta kirga guwanira Zhi hanumantaga O tinu ujongu, di tamchi la gomba chiwas Di tamchi la chaji khinti chigizigunir Chaji khinti chinu uchirizna marsir jenzi Marsir jenna chirizna zhiye ganyari Marsir jenna zhi hanumantaga sigunundi Kau muda lah tu saja. Tada gasik kecil itu nama ke thantuk raya kerja. Gasik kecil itu nama hongruk je. Tapi nunggu cewang kecil itu nama jauh gasik lah. Cepat sih uku tu nama. Oh, orang cecil itu nama kerja je betah cina gasik kecil. Sembuh ke jauh kecil itu nama cewa mepeng itu ke cundel hang cecil. Soi cepat ke siapa nere tu nama tangguh macam cewar tu macam tu saja. Tu siapa nere tu. Tapi cewa ke geng ke gua tengma kerja cecil itu nama jukun jukun gua lah. Jukun jukun gua ina tangguh le. Jukundukun gu, tanggu kecirizna chola tunga, kerkecirizna tetang chayna ta rajuku sikunu, tan rinchira. Rajuku dita chirizna ta khinju niris. Khinju nugu htam tita chirizna, htam tetang tetam chita chirizna, jo ramana la sawini, fshay tangzigi sikunu. Nantan tira a. Digo, nyengka jena chirizna, arigira shawa, yuantin jo piye, yuantin rangin jo pa, andi churi. Tamdi jemba kichirna chukju ku jena jamaiku. Tā chungwa tungwa rin. Tāne uchi chungwa niwa xe. Chungwa niwa yana chirna rāma nāga nāga sanji sali chirna tōri nā chī. Tā līgāng tala chirna dhukta mēka sīgu lā. Jinzi nā gungwa rāma nā yis. Jiju tēplunga jorwa xe yis. Cinti lāyi tsuanu nā si chukkan jan chila avzan chilin zan si. Angāi wa langji tōri jis. Tēmki xeab chih tēm bā thobis. Wāki chāyi tījur nā si. Thamil rukhura ngiwa shiye se gunu kendri. Di sitong kharma nana kengu rinzin na gungu rama nizi dreda jebu ka kechirizina sheda jebu kundri. Di kutun chizire tizi jina chaymba diga hulu kandiga chirizina kutun chizire tizi na di cetila asi jirim. Dajin zimbi isi dajin zimbi chirizina gungu jau rama nandiga isi zi hanu mantaga she gunu gu tamta chirizina kuu chersonwe. Tā ngū mā tā mūs gīn cāo kūs, tā kēng kūs tā ngū shio lā tā ngū tīn dhū chēr sōng wē. Anang kū chirā zinā, tām chā sīm tāng dāyam bī chirā zinā ndā wū chī. Tām chā sīm tāng kū chirā zinā ndā mū yinā chirā zinā pāng cīl pū bī chā bā zī. Pū cī khū yī chā bā zī, khū cī tū rī sī chī yī chā bā. Nā mū kū chirā zinā tām chā sīm tāng kū ndā zū wā nā kār Shungwe chirizna teplungu gujurwaan dayi ziz. Dayi chirizungwe cinji laa zigunu. Cinji laa yana chirizna liji shinji ra. Cin zigunu cinji laa yana shimbu gujiwu ri. Khu tamchi gujiwu ra. Shimbu gujiwu nda chirizna tuancha nombu. Ditaabu gus. Liji shinji gu tuancha nombu. Ditaabu da chirizna hongtang zigus. Gaan hongtang zigusna. Sambu gu chirizna jiwu langan rinchi gu gu tangma chirizna khutangu teh teli ta chirizna hangdaansi. Teh hangu chirizna chirizna sambu gu chirizna jiwu gu lichi cha jantaga chirizna gangara mahukuzga maane zgizi. Mayu mazir machukhuru chirizna tekir gangab songzgizna khutamchuk gu rinbatala chirizna da khusongzgizi. Teh tabi chirizna zimchi zimbih gawa thobdaansi gu. Chuk gu rinchil zimchin zi gu. Tamchukun rinpan dita chitangzis. Kung chitangzis na tamcha sindin chin damu dita chitangzis. Tita vichirna zinchin zinbi kawa thobsonzis. Kau tila da chitna.

0: ngai bu nang ge jiu a ngai bu nang ge jiu sre zna bo ju gra a ngai bu nang ge jiu bo ju gnde chre zna to ri hai la hai la ju ju ge tem ki de da khr ge chin na kong a ge chre zna kang tak sin ju ju ge chre zna a ka wan de da khr ge chre zna to song ris da khr song de da khr song na ju ra ma na ge chre zna da ge se se gu tam che hai ni che ze to ri ni che de ze khr ge tam cha sim de ngang ge jig mo ra te na da khr da chre zna sim bu ge ju lang gan jin chin de ra chre zna da rang ge 허송에서 으깨지 않는데 채송을 치르든다 다 남희인데 다 송을 치르든다 라이나 지우 그것이군 다뜻 치르든다 이럴때 인지르지 아 장송 치르든다 왁차하시고는 니그스 아 장송 왁차하게 치르든다 띠지지로 한다 아 흑지 이치고는 디존데 쯔다버리든다 성함에 삐르크하지르스 아 대다 치르든다 이치고는 다 왁차 왁차에나 치나 냄죽으라 어 장송 냄죽고 치르든다 치띠지 디줄라 치르든다 디지르그 흐찌에 돈다 치르나 사마메 비르화지레스 마 뜻다 치르즈나 땡오크 니완데 니와에 노다 치르즈나 땡오크 시군노 노던데 다 리짐딘데 치르즈나 와카 도크토 메이크 시군노 스키치트 셴네데 데네 오치에 냥 까젠시 데네 치르즈나 그마 아마 주 치르즈나 라운진 조피 냥가는 거 치르나 디 아르그 샤와 요엔덴 아름진 뜻게 제로까 그마 시마니가 치르나 도슈크 비제 바터지 하탐라 제리젠지 Tani maanang chirizna Tansung chirizna wakitaagi chirizna Dijiru shikunu Ndi chirizna thawa mepi erikwa Ngivri shidiyo ka Kena chinna yuandena anjuwe pi jendu Ta chiyu gu niwa uchi ta Ndani shi tsarsundri Tani chiyu gu nangani simba shi uchi Gashi ta zida kuchu tsamche Chirizna guenbi naga shikura yonu ra Gashi sida tangchi wa guenbi nisi Thar lukupari Ndi nana nantan chongchong zika simu gu Aguan nisi shir lukhi tsati Angar shepa naam chi tunna dewa Gwenbi ani langa khwaasin indi mo sumuka Digi nanga chidna Tungwe na Chika marwi jamsu nis Waalanga jiji na ngung shi tis Aranga yitang taashi tansi Chitang thayang chigi thopar chirir si gunu kendri Digi khudu kandigi chishe kunar itis na O tanita chirizna raduk se tansi Raduk se nahan tansi Ta kirke chirizna Yenlik vjitang dambi jiwu rama naga khunchukundi Sambu ge jiwu ge chirizna rashung dali ta chirizna qayi tab chirizna ayili yi qanambir jesong zis ayili nambir jesong yi sambu ge tsuk tamchi qse pis chik kandu qamaru jiru unu gus chik maru yi jamsu unu ziyo ka chik chirizna qamaru jiru unu gu jamsu chenbu dita chirizna walang ge ji ge tangas shungli wanchen jugur ta tsuwa ka ji ge gandag tamchi ge sambali chudu chirizna gjoin khang ge chirizna sambali ni ta hara song dira Da ke wa ile nam brije chirin na shukara yung guri ta zu ta samu samu ine ta chirin na tsara vanong zis a da chirin na te wa ke war gira a tna chirin na ke ngen jan me ka anu jan me ka te nu chong ge ta o chik ga mar amar ji gnu ge chik ga mar ji ri is kan du ga mar ji ri a jam chu chen bu ta si a ngai ba lang ra fo shu gn zam ba lang ge war na chi nu ge chirin na a jam chu chen bu ta wa lang ji jin si ta u chu chirin na tin ru wa lang ge chirin na ajira kage walang ge tin chong chong zira kage o chong chong ti thwa chirizna gom gom ne si a ti thwa kong a po po ne da chirizna li lhavi gu ni chirizna gomba tori ta kong a walong zu zina rang ge yushog de walong si rang ge yushog de wong ta zu chirizna ta ta she bi ta she bi chirizna hwen tham che tan zong ge si ti ma tsek chi na chi chang sa da de wong chirizna ta na chi de chirizna ta kage jo rama na la thob zong zu zi Tere, wainisi shirlok tanzi ya ta rungi yu te tuan tanzi gu Tato chizna tashi huayang tanan zon gu Tato zimu sidayang chizna rungi zimna yu gu Ta simbu da chizna tana shigita jiwu ramana gu chizna guhkela top tanzi gu sikun tere Tani nyangi kajian na chizna tungu rik langzin jo pi jian da Aniwa na chizna ngiwi khwiri walang jizin gong shiiti sikun uke Tungu ra aniwa niga donbi chizna semzina aftuk jian di Sambara jiwa niga chirizna cheji tatabi shiwa shukhi chirizna lhanchik jubi jenji. Cheji tatabi shiwa shukhi mbanda mugu chirizna lhanchik jubi jenji. Tu tungu du khumari. Aniwa ina sadag jamsu peshe tis, langin gombu rachin jis, adribti sangdag nagsil ji adikir khanbi dhurji chom sikunu kendi. Tu angar shepa thamchi chitun na dawari. Angan che chirizna kirchu sada ursonu gajigni chirizna da Han main tan de sida zagi song tani chirizna shukura yungi sambu gu yi tamchi chirizna nye gu tsik gu yu rama na gu khun tsuk yan gu yudan gu chirizna khun chungi songi chirizna da sambu gu jiwinda chirizna
1: ཁྱི

dang chen er ni go un jour a carcouti cha chen ni go go ayon ta ni chob jir ko ya chon kan kre go ang se mar de yong go ngan dang chen ke ro go ayon to na yil pam go zin